0: Okay, good morning everyone. Again, wishing you a blessed morning everyone. To all Facebook Live viewers, to our Radio Jan 98.5 Live viewers and hearers, a big shout out sa inyo and a blessed morning everyone. Again, my name is Preacher Pat Bon, one of the worker of Berean Bible Baptist Church. Wishing you a blessed morning everyone. To our members local and abroad, to our senior pastor, Pastor Janel Vergara Nimanyo, good morning sa imo. And to all our members, to this local church, Berean Bible Baptist Church, good morning sa inyong atanan. Again, what a great privilege nga makawali kita again sang pulong sang Ginoo, makapamati, makafellowship kita sang pulong sang Ginoo sa sini nga kagawon. Now, hindi kita magdugay, magaduko ang aton ulo, piyong aton mga mata, let us pray. Samon Dios, buhi kagamanan sa tanan, Lord God, thank you for this wonderful morning. Makapamati naman kami, makatuon naman kami sang imo pulong. Lord God, ikaw mag-bless. Sabi niya ang Bible Baptist Church, to our senior pastor, Pastor Janel, ikaw ginumagatag, showers of blessing. Kusog kagabakod, strength pagi Ginoo, heavenly wisdom in every decision we make, Lord God. Lord Jesus, we love you, we honor you, bless Ginoo ang tagsa-tagsa, bless man Ginoo ang taga, tig-problemati namon. Lord God, ikaw Lord, mag-bless sa ila, mag-bless sa work nila, mag-bless man Ginoo sa mga eskwilaan nila, kag mga businesses nila, ikaw magpakamayo. Lord God, we trust you, we honor you, we bring back glory and praise, imubuhi ng ngalan, because we know, and I know, ngang imubuhi ng ngalan, amuno the Lord Jesus Christ, nga naga-answered sang amon tagsa-tagsa nga pangamuyo. Lord God, we can do nothing without you, in Jesus' name we pray. Amen and amen. Again and again, wishing you a blessed morning everyone. Hindi kita magdugay sa sini nga aga. Pag-open nato ang aton nga Bible in the book of Deuteronomy. Deuteronomy chapter 6 verse 7 to 10. Siling sampulong sang Dios, mga inigugma. In verse 7, and thou shalt teach them diligently unto thy children, and shalt thou talk of them when thou sittest in thine house, and when thou walkest by the way, and then thou liest down, and then thou risest up. In verse 8, and thou shalt bind them for a sign upon thine hand, and they shall be as frontlets between thine eyes. In verse 9, and thou shalt write them upon the post of thine house and on thy gates. In verse 10, and it shall be when the Lord thy God shall have brought thee in the land which he sware and thy fathers to Abraham, to Isaac, and to Jacob, to give thee a great and goodly cities which thou buildest not. Now, sa sining kaagahon, mga inigugma, in verse 7, and thou shalt teach them diligently unto thy children. Ang ato nga ginbasa sa sininga kaagawan, mga inigugma, a little background, ano bala ang natabo diri in the book of Deuteronomy chapter 6? Ginhambal ini or ginpangsulat ini ni Moses because part ini sang five law of Moses. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy or the Torah. Ano bala ang ginsiling sang pulong sang Dios? Siling ni Moses sa mga Israelinhon or mga Israelite antes sila magsulod sa promised land, naluwas na sila sang Dios halin sa Egypt. Kagin-agi niya sila sa kamingawan or in the wilderness. Karon, ari kita. Ari na sila sa tiyon nga magsulod sa duta sa ginsaad sang Dios. Pero may isa ka importante nga concern si Moses, mga inigugma, nga hindi nila dapat malimtan ang Dios kung mangin maayo na ang ila kahimtangan. Because as Christian as we are, kabalo kita kung ano ang promised land. Ara na ang tanan. Magapuyo ka na lang, wala ka na sa problemahon niya iban. Wow. Amo nang promesa sang Dios sa iya mga kaanakan. Pero ano ang ginsulat dire sa pulong sang Dios nga aton pagatun-an sa sini kagahon, ano ang ginapa-engine ni Moses nga hindi nila dapat malimtan ang Dios kung mangin maayo na ang ila kaimtangan. That's why gintudluan ni Moses ang mga ginikanan nga itudlo ninyo ang pulong sang Dios sa inyo mga kabataan. Kay ang bag-o nga henerasyon kinanglan nga makilala man ang Dios kag mahibaluan sang iya, mahibaluan sang iya mga paghimo. Iya mga pulong. That's why amo ini ang gusto nga paintindi ni Moses sa mga tigpalamati naton subong, because our world mga hinigugma kinanlan itudluan sa mga ginikanan, kinanlan makabati sang pulong sang Dios ang mga bag-o nga generation subong. Wala ta kabalo kung anong matabo sa ila. Yes, nagakumpiyansa kita sa mga kabataan nga ara sila nag-eskwela, pero ano ang nagasulod sa utok? Gisulod sa utok nila subong. Because sa mga gadget subong, nagaka-apektuhan. Matyaga nila do, okay na lang ang tanan pag tiniruway, do ka okay lang. Do ka wala na lang sa ila. Or sang una, tulok pa lang sa maestra, nagakulo ka na, nagakurog ka na subong, tulukon ka pa sang estudyante sakit. Right? That's why ang pulong sang Dios nagaremind sa aton every hearers and believers and Christian, utod ko sa Ginoo, ang pulong sang Dios dapat itudlo naton sa balay. Ipakita sa adlaw-adlaw nga kabuhi kag ipasa sa aton mga kabataan. Yes, makabati kita sa simbahan. And the most important is nga magkagto kita sa simbahan. Hindi lang nga makabati man kita tuod sa simbahan, hindi man every Sunday, kundi every day. Itudlo naton, pabatiun naton sa pulong sang Dios. Why? Kinanlan naton ang Bible. Kinanlan naton ang pulong sang Dios. That's why ang pulong sang Dios ginaparemind sa aton this morning nga ang balay dapat mangin isa sa pinakauna nga lugar kung sa diin ang kabataan makakita kag makatuon parte sa Dios. Duka ano matian, pero that's the reality mga inigugma. Kinanlano naton ang pulong sang Dios sa sininga generation. Why? Ang sala, duka okay na lang. Wala ni kahadlok. Yes, wala nakakita ang tao. Wala nakakita yung pastor. Wala nakakita ang iba niya tao. Pero nakakita ang Dios. Kag ang sad reality is, tabi naton, okay lang ang tanan. Tabi naton, ay wala nakakita si pastor, okay lang. How about ang Ginoo? Now this morning, hindi kita magdugay a gospel-centered home, mga hinigugma. Ida! And if, balik na sa ato niya text, in Deuteronomy chapter 6, verse 7, and thou shalt teach them diligently unto thy children, and shalt talk of them when thou sittest in thine house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest up. Now, a gospel-centered home is not a perfect home, once again. Ano kuno? Amoni ang home, ini isa kapanimalay nga ginahatagan sang ginahatagan tingog ang Dios or sintro ang Dios sa ina nga pinimalay. Ginatudlo ang pulong sang Dios kag
1: nagatinguha ang pamilya nga magkabuhi para sa Dios adlaw-adlaw. Kag isa ka main point nga makakita naton na kung gusto nimo makabati pulong sang Dios ang imo kabataan pagkatuwa sa simbahan. And hindi lang ang imo kabataan, and even you, ikaw nga ginikanan. Kagto, kay kung ano ang ginapakita nimo, amo man ang sundon sang imo nga bata. Hello? That's why number one, teach the gospel. Tudluan nato ng aton nga na mga kabataan. Tudluan naton aton mga kabataan kung ano ang ginimo sang Dios dito sa cross sa Kalbaryo. And thou shalt teach them diligently unto thy children. Tudluan naton sang gospel. Why? Kinahanglan naton tudluan ang aton mga kabataan sing maayo kagpadayon parte sa Dios sa iya nga pulong. Yes, a gospel-centered home does not leave spiritual teaching only to the church or Sunday school. Ang pagtuon parte sa Dios hindi lang sa trabaho, hindi lang trabaho sang simbahan o kun every Sunday school or every Sunday. Isa mismo nga ginapakita nga dapat mangin isa ka lugar ang aton nga panimalay. Kami, isang bata kami, ang akon nga papa. Yes, alin siya sa ginatawag nga ga-enjoy sa kalibutan. Kumplito. Panahor, bisyo, kumplito. Nagapangihi, pagani mong kumahutamaan ka hubog. Pero pulong, nakabati sa sangpulong sang Dios, ginbaligya yaya manok, ginbakalya Bible. Ginbasa niya ini, ginatunan niya ini, kag kung lantahon mo ang iya nga old Bible sang una, damo-damo na lamok, kag may mga dugo. Kay ginagamit siya lang kuno sang una nga magtuon siya, kandila or either mitsa. Nakabati sang pulong sang Dios, nagtuon sang pulong sang Dios, ginbag-o sang pulong sang Dios. That's why mga inigugma, halin sang bata ko, nagasimba kami, ginatibong na, wala pa nagasakay sa tricycle, ginatibong pa lang ko na, para makasimba lang every Sunday. Galakad lang na sila, halin sa amon, mga 5 kilometers, pagto sa Banua, lakto na na nila para makasimba lang every Sunday. Why? Amo na ka-importante ang panimbahon. Subong! Wala na lang. Free na ang sugat. Free na ang service. Pero ang tao, wala na. Wala na. Wala na sa pulong sang Dios. Uhaw na. That's why mga inigugma, kung ang isa kaginikanan nagtanom sang binhi, always pamate, kagpirmi niya ginatipan, may adlaw nga magtubo gid ini. That's why ginikanan kita nga mga tumuluo ni Kristo, ina nga ginahimo nimo one day. Ara ka sa buluaton sang Dios, ara ka nagatuon sa pulong sang Dios, makita ina sang mga kabataan mo nga nagabasa ka sang Bible. Magasiling na sila, mabasa na sila. That's why every time nga makita ko ang akon amay, akon iloy, nga magtuon sang pulong sang Dios, matuon man kami na ni manang. Duwa lang kami magutod. Ako ang pinakamangod. May magulang ko nga bae. Makita na mo nga nagabasa sila sang Bible, mabasa man kami na. Bisan hindi kami kainchindi. Sang una, mabasa man kami sang pulong sang Dios. That's why kung ano ang makita namon sa amon ginikanan, amo man na ang amon ginasunod. Hello? That's why ang pulong sang Dios nga aton gintanom sa ila tagipusoon, subong nga may mahimo nga panguna, pamunga one day sa ila kabuhi sa ulihi. That's why always gina-remind kita isa ka ministry nga makapribilehiyo nga makawali kita diri sa Radio Janet 8.5 to share the word of God sa mga katawhan niya. That's why a little reminder this morning, read the Bible together. Teach them to pray. Tudlui ang aton mga kabataan nga magpangamuyo. Hindi nga pag butang sang pagkaon rikta kaon, tudlui ang aton kabataan nga magpangamuyo. Nakabalo ko una pangamuyo sa balay. Before kami magkaon, kami na ginapangamuyo. Kami na ginapapray. Uya-uya kami na, pero hindi pwede. Hindi pwede nga, bisan ka, uya-uya ka, kinanlan mapray ka, hindi mag-start magkaon kung hindi ka magpray. Huwag kamay mo, bakulon ka man. Bakulon ka man kung hindi mo, hindi ka, bisan sa pangamuyo. That's why, nag-start ang pulong sang Ginoo, a gospel-centered home, mga inigugma. Ano pagod? Teach them to pray, read the Bible together, tell them about Jesus. Hindi pag-ilet nga mag-enjoy na lang sila sa kalibutan sa babaw, amo nang nag-provide adlaw-adlaw. Yes, gin-bless ka sa Ginoo, gin-bless kita sa Ginoo. Pero hindi paghimua nga ang imo kabataan mag-enjoy na lang, nga makuha na lang nila kung ano ang ginahambal nila sa imo. Tudlui nga maningkamot kay one day dra nila marealasar nga diri ko nakabalo kay tungod na ningkamot ko kay gintudluan ko. Tell them about Jesus. Explain why we go to church. Teach them right and wrong from God's word, mga inigugma. Yes, parents, don't wait for the church to teach everything. Teach Jesus at home. Mga ginikanan, hindi nato ang pagulton nga ang simbahan ang magtudlo sa tanan. Yes, manguna ina sa balay, tudluin ninyo, tudluan ta, tudluin ninyo ang mga kabataan, parte kay Jesus sa inyo balay. Yes, again, what we repeatedly teach our children can shape their lives. Ang mga butang nga aton padayon nga ginatudlo sa aton kabataan mahimo maka-impluensya sa ila kabuhi. Always remember that. Ang iligog mo. That's why number two, talk about the gospel. Istoryahe kung ano ang istoryahe siya, kung ano ang ginhimo niya dito sa krus sa Kalbaryo ni Jesus sang Ginoo. Because in verse 8, and thou shalt bind them for a sign upon thine hand, and they shall be as frontlets between thine eyes. Tipigi ninyo ang pulong sang Dios sa inyo huna-huna kag sa tanan ninyo nga ginahimo. Because ang kamatuoran sang Dios, mga ingugma, dapat ara sa aton huna-una kag makita ini sa aton ginapanghiyo. Hindi paguya-uya eh, nga hindi makabati imong mga bata sa pulong sang Dios. Because hindi maguya-uya nga magdala ka sang Bible, hindi maguya-uya mag-mention ka sang memory verse sa inyo nga balay. Bakod pag itigyan siling sa pulong sang Dios, oh? In verse 9, and thou shalt write them upon the post of thy house. Mahimo pag itiyagan niya versus kag ipilit natun sa aton balay. Amo nang pinaka-importante sa pulong sang Dios. That's why hindi kita maguya-uya

mag-istoryahanay parte sa Dios kag sa iya pulong sa sulod sang balay kag bisan diin kita makagto mga hinigugma. Kung inotice naton ang siling sang pulong sang Dios, siling ni Moses, when thou sittest, when thou walkest, when thou liest down, when thou risest up, it means God's word should become part of everyday conversation sa aton niya kabuhi.

pero grabe nagapasalamat sa gihapon sa Dios. Ha? Eh? Imo nga siling mo do ka, okay lang to, gamay lang to ngambal mo, wala lang to ngambal mo, pero sa iba dako na to nga bulig. Kag one day makasiling man sila nga tisinganta man ibi niya Dios kung katuto man ni. Nakabulig ka pa. That's why ang pulong sang Dios mga inugugma dapat party ini or mangin party ini sang aton adlaw-adlaw nga istoryanay. Not only sa simbahan, but in our family, or in our life, or in our school, or in our work, or bisan diin man. Again, kami sa una, sa mga bata kami, hindi niya pwede nga magkaon kami. Una si mama, una si papa, diyon kami uli, no. Or either magbugtaw kami na every morning, mabatian mo na lang na iya ang nilagapok sa hugas ang pinggan ka magsiling niya sa mamaya nga bugtaw na ka muda. Hindi ka mga 5 minutes na hindi ka kabugtaw ka nilagapok na lang na dayo niya mga pinggan ka baso ya. Amo kami na sa muna bisan hindi ka magkaon pero kinanlan mo magtipon ka mo sa lamesa, kinanlan nyo mag ara kagid, hindi pwede nga magtulog-tulog ka lang na. Tipon gid ka mo dapat. Bisan hindi ka magkaon, kinanlan mo gid magkaon. Wala guruya sa kami sang una nga wala gid ka ubdanay sang kaon ay. Ubdanay gid kami pirmi. Mabakulan ka kon magpasaway ka. That's why ano ang ginatudlo sang Dios sa aton sa sini nga aga or sa sini nga sitwasyon mga inigugma? Ang ginatudlo sang Dios sa aton sa sini nga aga that simple conversation can plant God's truth in a child's heart. That's why wala na muna nalipatan. Every time nga magkaon kami, ma-pray good. Every time nga magtulog kami, ma-pray good. Every time nga mabugtaw kami, ma-pray good. Wala na nalipatan. That simple conversation can plant God's truth in a child's heart, mga inigugma. When your child is afraid, talk about God's protection. Nadlok ang imo mga bata istoryahe siya parte sa pag-atipan sang Dios. Kung nag madinalag-on siya, tudloi siya nga magpasalamat sa Dios mga inigugma. Don't make everything conversation only about grades, only about money, only about sa obra, sa pagkaon, sa mga problema. Dal-a kay Jesus. Ibalik ang credit sa Ginoo. Ibalik sa Dios tanan niya mga problema. Iapila ang Ginoo sa imong kabuhi. Because a gospel-centered home talks about Jesus not only in church but also at home. Mga inigugma. Why? Ina, nga gipakita mo nga ginikanan, one day madala na sa imong mga kabataan. Hindi na madula sa ila una-una. Ing ila nga nakita kung ano ang imo ginaubra, amo man na ang ila ubrahon one day. That's why ang gospel-centered nga panimalay nagaistorya parte kay Jesus, hindi lang sa church kundi sa ila nga balay. And number 3 the last, take to live the gospel. Live the gospel. Siling sampulong sang Dios. When thou liest down and when thou risest up, hindi lang naton ihambal ang pulong sang Dios, kinahanglan nga makita ini sa aton nga kapatid.

listen to what we say, they watch what we do. Hello? To our Facebook Live viewers, to our Radio Jan 98.5 Live viewers and hearers, ang aton kabataan do pareho sa isa ka espiyo. Madamo nga mga bagay nga makita nila sa aton ang ila man tun-an, kun makita nila nga ang ginikanan nagapangamuyo, mahimo man na sila nga mga muyo. Kung makita nila ang ila ginikanan nga nagasimba, masimba man na sila. Kung nakita nila ang ila ginikanan nga nagahatag tithes and offering, mahatag man na sila. Kung makita nila ang ila ginikanan giver, one day maging giver man na sila. Kung makita nila ang ila mga ginikanan nga saga, nga grabe magpaubos, mapaubos man na sila one day. That's why, sa aton tigpalamati sa sininga agahon, nga aga, ang pulong sang Dios nag-remind sa aton na kung ano ang ginapakita naton, amo man na ang ginalantaw sang aton mga kabataan one day. That's why a little reminder sa sininga agahon, sa mga ginikanan naton, kung anong ginapakita naton, hindi na malimtan sa aton mga bata pagdako niya. Whether good or whether bad man na. That's why we say, trust God, but don't our children see us trusting God. When the problem comes, good lie na. Siling kita, nga magsali kita sa Dios pero wala nakita sa aton kabuhi. Wala kita sa aton mga, sa mga ginikanan, nga nagasali kita, budlay na. But do they see us forgiving others pero wala kita nag-forgive, budlay ina. That's why, mga ginikanan, parents, don't only give your children a Bible, give them an example of a life that follows the Bible. Again, mga ginikanan, hindi lang nga hatagi ang inyo kabataan sa Biblia. Hatagi sila sa halimbawa sang kabuhi nga nagasunod sa Biblia. Because the strongest sermon sa imong mga kabataan, makabati sang pulong sang Dios sa sulod nga panimalay. Kag ang verse nga kapyutan naton sa siningaga in the book of Joshua chapter 24 verse 15, as for me and my house, we will serve the Lord. Ang aton panimalay, kinanlan, may klaro nga direction. Ang aton nga Dios, magaserbisyo kita sa iya. Kag kung nagaserbisyo kita sa Dios, makita ina sang aton kabataan one day, mangin isama na sila kadaku nga blessing sa hilikoto nimo. That's why bring them up in the nurture and abomination of the Lord in the book of Ephesians. Padakua sila nga may pagtudlo kag pagdisiplina sang Ginoo. Maybe your home is not perfect. Yes? Tanan yung mga pamilya, hindi perfecto. May ara broken, may ara good, may ara okay lang. Basi hindi perfecto ang imo panimalay, maybe there have been arguments, or either may mga failures, or either may mga mistakes. Pero always remember, but don't give up, start again with Jesus. Hindi magdesisyon nga maguntat, magsugod liwat, upod kay Jesus. You can start today by praying together, reading God's word together, forgiving one another, and putting Christ at the center of our home, mga inigugma. A gospel-centered home is not a home without problems. It is a home that knows where to go when the problem come. Diin magkagto kay Jesus sa Ginoo. Wala na sang iban pa sa Ginoo. That's why, tandaan naton, a gospel-centered nga panimalay
hindi panimalay nga wala problema. Because tagsa-tagsa sa aton may mga problema, isa ini ka panimalay nga nagatahibalo kundiin makagto kung may problema kay Jesus. Remember these three words: teach the gospel, tudlui gospel ang aton mga kabataan, talk about Jesus, kag take to live the gospel sa aton nga kabuhi. That's why if we want Christ in the next generation, we must put Christ in our home. Na tomorrow, start today. Kung gusto naton nga makita or makilala nila si Kristo sa aton panimalay, himuon naton nga sentro si Kristo. Himuon naton si Kristo sa sentro sang aton panimalay. Hindi na pagbosipa. Start today. Start sa Sunday. Sugudi. Sa Sunday, invite ka, simba kita, upod ta, panimbahon. Start nga makabati sang pulong sang Dios. Pero tutupat bon paano ka maka-start? Paano ka ma-convert sang balaan ni Espiritu kay wala ka man relasyon sa Dios? Wala ka man communication sa Dios. Wala ka man conviction sa balaan ni Espiritu. Why? Wala ka man Kristo sa imo tagipusoon. Tutupat bon paano ko batunon si Jesus Christ as my Lord and personal Savior sa akong kabuhi? Una, akuon mo nga ikaw makasasala. Pangayo ka patawad sa imo tanan nga mga kasalanan. Tuuan mo si Jesus Christ nga napatay, nabanhaw sa tatlo ka adlaw. Pasudlon mo sa imo tagipusoon as your Lord and personal Savior. Now this morning, hindi kita magdugay, every head bow, every close, let us pray. Ko, sing klaro ang imo nga pulong. Nga kinanlan gid man gali ang pulong sang Dios nga mangin sentro sa amon nga panimalay. Kay kung ano ang ginapakita ko, amo man na ang ginasunod sang akon mga kabataan. Lord Jesus, buligi ko, buligi kami nga mangin isa ka sentro ikaw sa amon nga kabuhi kag sa amon nga panimalay. Lord God, guide kami in every decision we make, ikaw magatag-evolve wisdom. Lord Jesus, because kinanlan na gid supong sa sininga generation nga mangin godly centered. Lord God, help them. Pero paano kami Ginoo mangin God centered kung una sa tanan wala pa kami Kristo sa amon tagipusoon? Mag-start gid ini sa amon, Lord God. Lord Jesus, ginaako ko nga ako isa kadako nga makasasala. Sa aton tigpalamati sa sininga aga, ini nga pangamuyo ini hindi ni para sa akon, para ni siya sa imo. Sunda ang ini nga pangamuyo, sunda ini pangamuyo. Let us pray. Lord Jesus, salamat sa imo pulong nga gin-remind sa akon sa sininga aga. Lord God, salamat sa kaluwasan nga gina-offer mo sa akon. Lord Jesus, ako nga tao isa kadako nga makasasala. Patawara ko sa akon tanan-tanan nga mga kasalanan. Yes, makasala ko sa akon ginahambal, makasala ko sa akon nauna, makasala ko sa akon ginabuhat, makasala ko sa akon makita. Lord Jesus, patawara ko. Ginatuuan ko ikaw nga napatay, nabanhaw sa tatlo ka adlaw. Lord God, ari ako nagahumble sa akon kaugalingon, ginaopen ang akon tagipusoon, ikaw magsulod. Kag ikaw akon mangin Dios kag personal nga manluluwas. Lord Jesus, salamat sa kaluwasan nga imo gin-offer sa akon sa sininga aga. Ginabalik ko ang kadayawan kag pagpasalamat sa imo buhi nga ngalan. In Jesus name I pray. Amen and amen. Again and again, wishing you a blessed morning everyone. Ang pulong sang Dios, little reminder nga nag-remind sa aton sa sininga aga. Again, to our Facebook Live viewers and hearers, to our Radio Jan 98.5,
viewers and hearers, good

warning sa inyong atanan. Ang Ginoo magpakamaayo sa inyo. Kung sa diin ka man subong, a big shout out sa inyong atanan. Kung sa diin man ka mo subong, ang Ginoo magpakamaayo. Now again, as we end this live stream, pangamuyo kita. Lord God, once again, nagapasalamat kami sa siningaaga. Salamat, Lord Jesus, sang imo katutom sa munya kabuy. Lord God, ikaw mag-bless pa dayon to our Berrian Bible Baptist Church, members local and abroad. Ikaw magpakamaayo. Ikaw, Lord God, magatag showers upon blessing to our senior pastor, Pastor Janal, ikaw magatag strength, Lord God. Lord, we can do nothing without you. Bless ang tasa-tagsa sa mga job seekers, sa mga professional naman, Lord God. Ikaw mag-bless pagay Ginoo. Sa mga seafarers, foreign, local, and missionaries, Lord God, ikaw magpakamaayo. Ikaw mag-bless sa tagsa-tagsa nila ng mga ministries. Lord, again and again, salamat sa pulong mo nga na-remind sa amon this morning. Lord, gina-entrust naman tanan, ginabalik ang kadayawan, pagpasalamat, i-bless ang mga businesses, mga members naman, there is a local, ikaw, Lord God, magpakamaayo. Lord, we can do nothing without you. We love you, we trust you. In Jesus' name we pray, amen and amen. Again, thank you and God bless everyone, to our Facebook live viewers and hearers, and to our Radio John 90.5 live viewers and hearers, good morning sa inyo tanan. What a great privilege again nga maka-preach kita sa pulong sa Diyos this morning. Again, see you naman sa Thursday. Again, kung sa diin ka subong, ang Ginoo magpakamaayo sa imo. God bless.

0: 98.5 Radio Dan.
1: Hello, si Jeffrey to, taga Masbate, certified listener ng Radio Dan. Nakikinig ako gamit ang mobile app nila sa Android phone ko. Laking tuwa ko nung malaman ko na meron na pala silang live streaming at radio app na pwede nyong ma-download sa Play Store. Kung bakit parati akong nakikinig sa Radio Dan, dahil sa napakaganda ng kanilang music, kwela ang mga DJs at magandang kanilang programs. Kaya pati barkada at pamilya ko, nainganyo ko na rin na makinig sa Radio Dan. Since kaming mga Masbatenyo ay mahilig din sa classic, retro, at pangmasang tugtog na madalas namin napapakinggan dito sa Radio Dan. Kaya kung radyo lang naman ang pag-uusapan natin, ay friendly recommended 98.5 Radio Dan. Download nyo na sa Play Store and enjoy listening!
2: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan, apan wa paghihapon nimo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow o sa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, koji, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar. I love-

pangitablakan mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga taga-offer man kami sang bill distribution, internet services pareho sa nga PLDT

0: Bicycles and Motorcycle Products, Duick Sam Incorporated is here to answer your needs. Now with more branches around the country and growing bigger and better with quality service. You can avail of our products at reasonable and affordable prices through cash or easy installment plan. You can also pay your account at any of our branches nationwide.
1: Duick Sam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Duick Sam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Duick Sam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. Duick Sam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long-range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Happy birthday!
4: Uy! Thank you! Unsa man eh?
3: Gift na ko ni mo. Pagkabalo man gud ako ang anaanan ni nga produkto, wako gaduha-duha og palit kay kabalo ko. Gamit ka ini ni mo.
4: Unsa day ni bibi abri-abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
3: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
4: Tambal nga sabon?
3: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangat tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
4: Hala uy, salamat kayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
3: Dr. Fungi, antifungal medicated soap.
4: Para sabon eh. Up, katol-katol. Ug fungi, mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world. Tapos-puso kaming nagpapa-thank you sa walang sawang pagtangkilik nyo sa Radio John. Dahil makabuluhang entertainment. Tugtugin makapagpapa-indak, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya! Panuk pa!
6: Playing your favorite love songs from 9 to 11 o'clock, this is The Morning Love Songs.
7: The Morning Love Songs
6: on 98.5 Radio John.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Wapo taya!
2: Dragon Fruit Plus.
3: Enrique Torra, 72 years old. Na kuan na akong lawa kana nawa akong pangapoy niya kana kuan na tong high blood diabetes kung lawa kuan lagsik na kapermi ang kanang wapaka suway gino man na pag suway sa mo kay mausap ra yung lawa kung lag ma dili mo kapoyon kana lag
2: kipabarato pa kini Dragon Fruit Plus mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
0: 98.5 Radio Jan

0: Dragon Fruit
1: Gold
0: Gipakusgan Dragon Fruit Gold Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule
2: Your energy.
0: Dragon Fruit Extract Powder Ashwagandha Barley Malunggay Insulin Mangosteen Turmeric Goto Cola Garlic Beetroot Extract Powder Gabon Extract Powder Dragon Fruit Gold Makatabang sa may daghang balatian Dragon Fruit Gold Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga classic Asing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold. Dragon Fruit
1: Gold.
2: Pure energy.
3: Much more music. 98.5 Radio Time.

0: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
1: Ang pagpakabana sa ayong panglawas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o Dragon Mel Galios.
2: Welcome o kumusta mga suking tig paminaw!
3: Welcome Visayas ug Mindanao.
2: Ubani na pud ninyo mga ka Dragon Fruit sa 5 ka minuto sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. Ako ihatag na sa imong higayon, Doc.
4: Yes, welcome. Welcome na sa kamong mga Sokintig Paminaw. Welcome na sa kamo sa ato ang mga tulumanon. Inyong tulumanon mga Sokintig Paminaw sa nagadayan niyo mga Soking Sibihanan. Kini na sa bigala inyong ubos sigala kalagat sa kanginan nga sa kanunay naka Dragon Fruit Gold Herb.

autoimmune disease nga matang sa mga sintomas sanhi sa paggamot, autoimmune sakit sa atay, posible usab nga magkasakit usab or dili kalikayan ang usab maipiktahan ang atong atay o kung atakihon man sa immune.

0: para ma-achieve ang glow nga gusto nimo.
1: Dermatologist tested na usab kini.
0: Perfect para sa imong nawong ug lawas.
1: Glow with K-Skin Glow.
0: Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis kutis artista.
1: Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: 98.5 Radio Dunn.

nga pangitabla kamo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

eto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Tambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabago! Dragon Fruit! Gold! Pure energy! Naanakini sa inyong mga butika? Mag-Dragon Fruit! Gold! Na! Dragon Fruit! Gold!

na pangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami

isang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Agi.
3: Naunsa ka din, ha?
2: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, gi-stiff neck dasad siguro ko.
3: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
2: Dili, uy. Gikan manggug ko sa gym gahapon. Pag uli, nabasa pagid kong ulan. Dalang panuhot siguro ni.
3: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka. Kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
2: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
3: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
2: Mauba? Unsa man na?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
2: Dagana din yung ingredients ani, no?
3: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulayi dayon.
2: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
3: O diba, bongga ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
2: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako, ha?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki.
2: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar. I love

0: 98.5 Radio Dan.
1: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik.
2: Kwentuhan na
1: kaya Don John.
3: Yeah, binalba.

pangitablakamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center.

0: Alkasi! Alkasi! Ani ana ang nasulayan og masaligan. Alkasi! Alkasi! Sa mga nag-antos og lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy og luya ang lawas, ubo, hilanat, may diperensya ang lagos, adunay asma og anemia. Tumar og Alkasi! Alkasi! Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit og kabukugan. Malikayan ang atake sa kasing-kasing. Power immune system booster pagyod. Alkasi! Para always healthy. Mag-Alkasi! Alkaline with vitamin C! Alkasi! Alkasi! Mapalit sa tanang mga butika!
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world!

0: Ito ang inyong official tambayan station. Tumambay na! 98.5 Radio John.
1: Dragon Fruit Plus.
2: Ako si Isidra Padakalumpang. Kagamit ko aning kape sa Dragon Fruit. Ang akong nakuanan aning Dragon Fruit nga maayo jud siya sa atong panglawas. Kuan jud siya sa hyper acidity. Dili ka mag-hyper kay patsada jud siya. Nya, ang ato pong atong bowel movement po sa regular everyday jud ka. Katong wala pa kasulay o gamit ani, palit na jud mo kay maayo jud siya sa atong panglawas. Magpasalamat jud kog dako ining Dragon Fruit, basog mo continue ra Junisia, magsigi ra Junisia kay kami pun magsigi pumiani jug palit kay okay, very yeah. Effective jud siya.
1: Ipabarato pa kini Dragon Fruit Plus, mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lig-on nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga balatian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
4: Much more music. 98.5 Radio Time.

Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

artista. Ang K-Skin Glow o sa Ka-Power Whitening Dragon Soap. Aduna kini Dragon Fruit Extract, Koji, Gluta, Collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K-Skin Glow. Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, Hamis, Kutis Artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.

0: Happy birthday!
1: Uy! Thank you! Unsa man ni?
0: Gift na ko ni mo. Pagkabalo mong guna ko ang anaanan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
1: Unsa dili nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
0: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap, tambal sad na.
1: Tambal nga sabon?
0: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga skin. Nanaog uyaban ang daghan kang kinalutan.
1: Hala, uy! Salamat kayo, maayo region nga na ay Dr. Fungi nga sabon.
0: Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap.
1: Para sabon eh, up-up, katol-katol, ug fungi, mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. We play the hits
2: all around the world. 98.5 Radio Done.

nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kuna personal, unbeatable prices and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan. Rizal Lagtaponding, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Duexam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Duexam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. Duexam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Mga pena ta! Ania na ang kape na makaayos sa lawas.
3: Ako si Nora Suniga, 64. Buong Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit talaga kape o kaning capsule. Mm-hmm. Oh. Ang ako diyong namatikdan sa kape, mo painit ko sa Changi.
4: Yes.
3: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Mm-hmm. Niya, dayong pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba?
4: Yes.
3: Maayo good ay ni siya. So, kaya paningtun mo po. Kinahanglan yun nga, mutilaw mo sa dragon fruit nga kape. Mm-hmm. Kaya maayo good na siya. Abdi ko na inyong lawas.
4: So, salamat kayo.
3: Tinuod yun na.
2: Mga pena ta!
5: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
6: Nani 8.5 Radio Done.

0: Sí. Para always healthy, mag-Alka-Seal. Mapalit sa tanang mga butika.
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: Ito ang inyong official tambayan station.
1: Tumambay na!
0: 98.5 Radio John.
2: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
3: Ang pagpagkabana sa maayong panglawas. O garoon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
4: Welcome o kumusta mga suking tig Paminaw!
5: Welcome Visayas ug Mindanao.
4: Ubanin na po ninyo mga ka-dragon fruit sa 5 minuto sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. Ako yung hatag na sa imong higayon, Doc.
6: Yes, welcome. Welcome sa mga suking tig Paminaw sa ato ang atol manon, ang pagpakabana sa maayong panglawas. Welcome ug maayong adlaw sa mga listeners ato, mga suking nagasunod sa atong programa. Sa nagdang mga suking sibyanan, may adlaw usab diha ka-dragon meal, may adlaw usab sa nanay, tatay, lolo ug lula. Palo nagplastada sa mga sa ato ang programa. Ang pagpakabana sundan ninyo ug unsa man ang pinakamaayo nga mga vitamina nga atong ma-applicar sa ato ang kalawasan. Kung asa ta nakulang mga suking tig Paminaw, kulangan ba ta sa may vitamin B3, kaon og brown rice mga higala, sunflower seeds, whole wheat and product grains, vegetable mga suking tig Paminaw. Pwede mo mukaon sa mga prutas adlaw-adlaw, pwede pod mo mukaon og gulay sa batag tingkaon. Kana siyang pinakanindot kayo unsa may pangsyon aron ma-maintainar ang ato ang kalig-on mga suking tig Paminaw. Lagi no labi na gyud sa gastrointestinal tract sa circulation higala ang pinakanindot. Labi na gyud sa ato usab nga nervous system, skin and mo increase higala usab sa ato ang blood flow, sa ato usab nga pamanit o good cold feet and hands mga higala. Kung naaman mo ni ana ang mga problema unsa may inyo hanga mamatikdan, hala importante higala mga sokin tig Paminaw nga dili ta mawad ani ining gitawag og vitamin B3, ha? Ang importante may energy nga production higala og labaw sa tanan. Dako o tabang usab sa ato ang lawas ang pag-produce mga higala o daghang mga hormones, no? O dako usab mga suking tig Paminaw o ka-dragon meal o tabang sa pag-regulate, no? Sa ato ang blood sugar o sa pag-lower usab sa ato ang cholesterol higala. Mga ka na higala ka-dragon meal ang pinaka-importante nga masayran sa ato mga kaigsunan sa ato usab nga mga kahigalaan suking tig Paminaw. Alanay tatay og lolo lula, palunag plastada gid mo aron nga kitantanan makabaton gid ta niini. Unsa may mga sintomas sigala baga nakulangan ta sa vitamin B3, ha, naa ang pagka-irritable, ha, naa ang pagka-nervousness, naa usab ang pagka-diarrhea, insomnia nga di nakatulog si nanay ug si tatay, ha. Og dili daling matunawan sa inyo ang gipangkaon, ha, di ba? Matag ating kaon mga higala mga sokin tig mauna siya mamatikdan sa mga mga sintomas kung ikaw nakulangan sa vitamin B3, ha? Mao na higala sa mga gipangkaon or sa mga inyong gipangkaon mga labi na gyud kung mahiligon po ka sa mga hard to digest, ha, di ba? Di na pud mo digest mga sokin tig Paminaw. Problema na, ha? Mao ko na usab nga di na pud usab makatulog si nanay. Mao na higala ang katapat, no, nga vitamin B complex mga higala o vitamin C na anatanan sa ato ang produkto higala, ha, ang triok nga classes capsule, ang Dragon Fruit Gold o ang Dragon Fruit Herbal Capsule og ang ato usab nga vitamin C nga naghambin og alkaline. Mao ka na higala ang pinakanindot kayo, take mo buntag og hapon na higala, human og kaon higala mga suking tig Paminaw, mga isa ka oras usab mo mutumar o mo inom sa ato ang produkto. Tulo ka klases buntag, tulo ka klases hapon. Mao ka na ang pinakanindot kayo, good for 7 days. Obserbahin ninyo kung sa inyo na matikdan o naaba ang kaayuhan. Kana higala, ang ato nga produkto dili ka angay kabalakan, dili angay kahadlukan. Nga naman, halal kini siya mga suking tig Paminaw sa mga eksperto ang pagtuon. FDA approved kini, sulay na sa pag-inom pagtumar nga mga kapsula. O kini, garantisado, sigurado, epektibo o barato nga mapalit ninyo sa nagkadayang butika at pharmacy din usab sa may Negros Oriental. Mapalit usab ninyo sa may St. Teresa Pharmacy ang kompleto na itong produkto. Di usab sa may Tanhay City, mapalit usab sa may St. Teresa Pharmacy, Manhoyon o Bindoy. Na usab nga itong mga produkto din. O sa tanan-tanan mga butika, Bisaya sa Mindanao, mapalit ninyo ang pinaka-epektibo nga produkto nga mao ang Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang Alka-CD Alkaline nga bis vitamin C. Akong itunol ang higayon kay ka-Dragon Meal.
4: Yes mga ka-Dragon Fruit, stay strong and healthy with Dragon Fruit Herbal Capsule and Dragon Fruit Gold, made from real dragon fruit, rich in vitamins and antioxidants to boost your energy, protect your body and keep your skin glowing. Pabilin nga ligon og himsog matag-adlaw, natural, safe and effective. Mag Dragon Fruit Herbal Capsule na matag-adlaw, mapalit na sa tanang butika duol sa inyohang mga lugar, Visayas ug Mindanao. Sa Dragon Fruit Herbal Capsule, live bright, live strong.
3: mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
1: Ang atong proteksyon nga malikayan ang mga nagkalainlaing balatian ang nasulayan og masaligan para sa ikaayo sa atong panglawas. Alkasi. Alkaline na vitamin C sa mga nagluya ang lawas, walay kondisyon, gaanto sa sakit nga arthritis, sa mga adunay skin allergies, hilanat, ubo ug asma, makatabang nga mabatukan ang stress ug fatigue ug maligayan ang pag-atake sa kasing-kasing, pampalig-on sa atong immune system. Power Booster. Alkasi. Para always healthy, mag-Alkasi. Mapalit sa tanang mga butika.
7: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
8: Gapo taya!
7: Gwapo taya!

na pangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Madugay ka na ba lang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Makasakit kag balatian nga madugay mo na ginaguanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos. Tos gabalatian, Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Plus.

0: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa ka-epektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule, 650 mg.
1: Christy, sa bakong, dili ko kalagaw mo ng nakatabang kaayo or alan ang inyohang produkto.
2: Kailan nakabulan ni mong inom sa itong produkto, ma'am?
1: Kuan na, 6 months na, dayon, puyabuyag wala na siya nito kay nga dili ko kalagaw. Dayon, inyohang nga, as mo'y sige na kong gihaplas food sa ako ang tuhod.
0: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa ka-epektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule, 650 mg.
3: Best radio mix in town.
4: Nobody hits you.
5: Get down!
6: Hello.
7: Chong Chong, ano ginagawa?
6: Dinasaw-saw ko yun.
3: Best radio. Radio John.
8: All around the world, we play the hits.
9: 98.5 Radio John.
10: Kung sila law ay, guwapo taya. 98.5 Radio John taya. Palukpa. Palukpa.

0: Dragon Fruit Plus 650 mg.
1: Ako si Nanong Abel. Ako nakapalit o Dragon Fruit o Pertol Kapi o Ha Plus. Sa kung nakaayo na kung sakit na wagtang. Salamat sa naka-distribute na ko aning tambala kay ako na so akong naayo.
0: Kamusa pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: Hi! Ako nga pala si Jeffrey, certified listener ng Radio Jan dito sa Masbate City. Negros to Masbate? Aba, oo! Dahil yan sa mobile app ko. Yes, mobile radio app na galing mismo sa Radio Jan. Available ito sa Google or Play Store. Hanapin nyo lang. Radio Jan 98.5. Pagkatapos, i-click, download, install at mapapakinggan nyo na ang Radio Jan kahit saan mang kayong lugar o kahit sa Pilipinas o kahit

0: Alkasi! Alkasi! Ani ana ang nasulayan og masaligan. Alkasi! Alkasi! Sa mga nag-antos og lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy og luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asma og anemia. Tumar og Alkasi! Alkasi! Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit og kabukugan. Malikayan ang atake sa kasing-kasing. Power immune system booster pa gyud. Alkasi! Para always healthy. Mag-Alkasi! Alkaline with vitamin C! Alkasi! Alkasi! Mapalit sa tanang mga butika!
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world!

0: laging makapagpapa-inbox, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Listen to Binalbagan.

0: Ang pagpapakabanan sa maayong panglawas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, o ka-Dragon Mel Galios.
1: Yes, mga ka-Dragon Fruit, Doc Alan. Karong adlawala inapod nga topic atong iskutan, Doc. Yes, Doc?
2: Yes, good morning. Good morning. Ugo, maing hapon, maing adlaw, mga sokin, tigpaminaw. Maing adlaw, ka-Dragon Mel, maing adlaw usab sa mga listeners na ito nga nagsunod sa ato ang programa. Ano, importante mga sokin, tigpaminaw. Labi na ni nanay, tatay, paluna, uklastada, ha? Mga samo na mutang sa inyo na mutangan, hatagig pagtagad mga sokinti walagato ang hisgutanan. Ang pagpagkabana sa mga puluban ni kaminyo ni Kadragon Mel sa pipila kami noto sa atong hisgutan. Mga soki na ko ang nagasunod sa ato ang programa. Atong usahon ang pinaka-importante nga mga trace and minerals nga ma-apply na to sa ato ang lawas kung asa ta mo kuha og source mga higala. Good for iodine mga higala. Importante na sa ato ang liog, di ba? Labi niyo kung doon na kay problema sa imong thyroid, di ba? Good for iodine. Makuha na to. Asa ta makuha dito usab sa mga seaweeds, no? Are the best source mga higala for the thyroid gland, no? In other source sa mga sokintik paminaw. At to po ta makuha sa garlic. Isgutan na to ganiya mga sokintik paminaw. Ang garlic, daghan kay dala, ha? Ay mo kalimot sa garlic ang adunay sulfur, ayon, potassium o calcium o ang iodine, no, mga higala, mga natural, no, kini siya nga mga herbal, more on natural nga atong apply, more on natural antibiotic, mga higala, ha, ay mo kalimot kay kini siyang garlic mga sokin tik paminaw, pinakakusgan kay ini sa tanan, no, mga na nga importante na, ha, kini siya nga produkto na to nga na-apply diha sa usa sa ingredients naa na sa Dragon Fruit Gold, ah, naa sa Dragon Fruit Gold, importante na mga sokin tipab now. Ang mga leafy greens, no, higala, mga pineapple man, no, di ba? Pineapple juice nindot pud kayo, no, mga first juice, no, kanang piras ba? Mo na siya ang nindot pud kayo, inumo na to para nga naatay iodine, no, di ba? Ma-apply usab na to kung doon natay problema sa to ang thyroid. Mga sintomas mga sokin tig paminaw. Kung nakulangan ka sa iodine higala, aduna nay mahitabo, makita na nimo ang problema sa imong liog, di ba? Magkaroon ka na ng goiter, magkaroon ka na ng thyroid gland. Usahay mga sokin tig paminaw, mudako pud or dunay enlargement or malfunction, di ba? Mao na higala. Importante na nga atong masairan, criticism, magkaroon ka na ng anemia, magkapatid ka na mga sokin tigpaminaw. Mao na nga usahay pud ang ato ang palpitit, no, di ba? Muhinay pud mga sokin tigpaminaw. Onya hago na pud ang imong kalawasan, mo blood pressure pud ka, di ba? So ingon ni ani mga higala mga sokin tigpaminaw, ang mga kanunay ka high blood cholesterol pud ka, nya na pud kay problema sa kasing-kasing. Diba? Ang maong resulta higala sa ato ang panglawas kung ikaw taptan ta sa gitawag o guwit aning iodine mga sokin tig paminaw. Mga vitamins do natay ma-apply nini. Ang importante mga sokin tig paminaw nga ato lang yung hatagag pagtagad. Do na may mga sintomas mga sokin tig paminaw, hala hatagin yung insakto nga suplemento. Do natay daily supplemento for protection, prevention is better than cure mga sokin tig paminaw. Ay mo kalimot, batasan na ang pangtumar sa Dragon Fruit Gold Herbal Capsule nga 700 mg o ang ato usab nga Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga 6-in-1 nga 650 mg o ang ato usab nga Alkasi di alkaline nga base vitamin C nga 700 mg. Manay ka lang, pinaganindot kayo pagsabay ninyo sa pagtumar, matag-adlaw, ay mo kalimot, mapalit ninyo sa nagandang butika o parmasya, doon lamang sa inyo lugar, Bisaya, Soga, Mindanao. Akong itodol ang higayon kay Kadragon Mail.
1: Naman na po mga suking tigpaminaw, ang 5 minuto sa atong pag-panag-uban-uban, mag-uban-uban na punta sa sunod nga higayon sa parehong oras ug istasyon.
0: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
3: Fruit Plus. Porperia Panggoy, taga Pulan Tubig, magagamit ko anang herbal nga Dragon Fruits o kanang kape.
4: Okay.
3: Kay sukad atong naka nga high blood ko, ni taas akong diabetic, ni alibyo jud siya. Naa jud epekto jung makatulog na pugkog magabi. Munang kamo kanang wala pa maka-

0: Sulay-sulay yun ninyo, kay tinuod yun ang among istorya nga, makaalibyo yun sa tanang balatian, sa lawas. Karon, tsada na kayo kang tulog.
1: Di na maglangay pa! Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na! Dragon Fruit Plus! Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar!
2: Much more music! 98.5 Radio Jan!

nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Padugay ka na balang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Mga sakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunaan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos nga balatian. Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Dragon Fruit Plus.
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tumambay na! 98.5 Radio John.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagpagkabana sa ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida ug Dragon Mel Galios.
3: Yes, mga ka-Dragon Fruit, Doc Alan. Karong yes. Adlawa, inapod nga topic atong iskutan, Doc. Yes, Doc?
4: Yes, welcome. Welcome na sa kamo mga sakitik po na. Welcome na sa kamo sa ato ang programa. Ang pagpakabana sa mga paglawas. Subani kami ninyo na ka-Dragon Mail sa pipila kamay minutos. Dahil madungog ninyo sa nagadin ninyo mga sakit si Ben Kotob sumabot sa atong signal. Mga sakit na ko nga nagasunod. Mga subaybay, mga adlaw ninyo tanan diha. Mga adlaw usab diha sa akong tapat ka-Dragon Mail. Mga adlaw usab sa ato ang mga nagasunod kanunay sa ato ang programa nanay tatay palo nagplastada usab sa inyo hang namutangan karon aron kitang tanan makabaton sa insaktong pamagi pagatiman sa kaugalingong paglawas. Mao kini higala kini siya nga programa hatod kaninyo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga 650 mg mga sokin tikpaminol alang usab sa dugang kasayuran nga kini siya nagahambin mga sokin tikpaminol sa insaktong vitamins, nutrients and kini ang nagkaring classes vitamina, di ba? Like a vitamin B2, mga sokin tikpaminaw.

pagitabla kamo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center's contribution, internet services pareho sa nga PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sa nga mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: bag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabagong Dragon Fruit! Go! Pure energy. Naanakinay sa inyong mga butika. Mag-Dragon Fruit! Go! Na! Dragon Fruit! Go!
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world! Buong world! Puso-puso kaming nagpapa-thank you sa walang sawang pagtangkilik nyo sa Radio John. Dahil John, mas bibigyan pa namin kayo ng makabuluhang entertainment. Tugtugin makapagpapa-indak, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
2: Time check. It is now 5 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5.
3: Your favorite remix. Today's best remix. All is in. Live from Canada, ladies and gentlemen, DJ John in the mix. Your favorite remix in gentlemen, DJ John in the mix.
4: All your danceable tunes

0: kamo nagapamati nagakiay-kiay sa number 1 FM station sang Binalbagan 98.5 Radio John. Guwapo taya paluk pa.
1: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga Binalbaganon. Mapasimbahan, opisag, kabalayan, isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
2: Gapo taya!
1: Gapo taya!

0: ug asma, makatabang nga mabatukan ang stress ug fatigue ug malikayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Pampalig-on sa atong immune system. Power Booster!
1: Power Booster!
0: Alkasi!
1: Alkasi!
0: Para always healthy, mag-alkasi! Mapalit sa tanang mga butika.
2: Mga pena ta!
3: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga-Piapi, Amigos of the Vision, Dumaguete City. Kaniatong wala pa ko mag-inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karon nga nakainom na ko ana, nga akong diabetic, wala na, high blood, wala na, maayo na po ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga wala pa katilaw sa cafe, tilaw mo, para makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe. Kay daghan ba ng mga ingredients?
0: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
2: Mga pena ta!
0: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: para sa inyo CCTV, IT system, CAG computer networking services, Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
1: Alkasi! Alkasi! Aniana ang nasulayan o masaligan? Alkasi! Alkasi! Sa mga nag-antos o lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy o luya ang lawas, ubo, hilaba o anemia, tumar o alkasi! Alkasi! Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit o kabukugan, malikayan ang atake sa kasing-kasing, power immune system booster pagyod, alkasi! Para always healthy! Mag-Alkasi! Alkaline with vitamin C! Alkasi! Alkasi! Mapalit sa tanang mga butika!
2: Dragon Fruit Plus 650 mg.
3: Estrella, Tamparong, Niaw, Limanget, 76. Kada adlaw ko na ko gito na tumar. Dragon Capsule o Alkasi o Dragon Coffee. Ay, rama akong panglawas.
4: Ah, gamit po dahil ka ng atuang produkto. Rabila ko na ang Dragon Massage Oil.
3: Mawala na akong pamati sa kuan.
4: Panakit sa kalawasan. Tuon sa may mga ikawahag sa mga iksuna na ito, nga naminaw na ito, karunay.
3: Kanunay ko mo inom o Dragon Capsule, Alkasi o Dragon Coffee.
2: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. The beat, the bass, the beat, the bass, beat, beat, beat, beat, the bass, and the party has come.

Kung pangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

pangbalatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold Capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule, para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12 in 1 capsule, available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.

0: 98.5 Radio Dan.
1: This is the mix of DJ Manoy John Remix.

0: papalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: Star o Alka-C.
1: Alka-C.
0: Alkaline na vitamin C. Makatabang sa pag-maintain sa kahimsog sa atong pamanit o kabukugan. Maligayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Ligunon ang atong immune system.
2: Power Booster.
0: Alka-C. Para always healthy, mag-Alka-C.
2: Alkaline na vitamin C.
0: Mapalit sa
2: C.

98.5 Radio Dan. We play the hits all around the world. 98.5 Radio Dan.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Upon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Upon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Agi.
3: Naunsa ka din ha?
2: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck na sad siguro ko.
3: Uy, pagdarong din ha, kabata pa nimo para ana ha?
2: Dili uy, gikan mangug ko sa gym gahapon, pag uli, nabasa pagid kong ulan, dalang panuhot siguro ni.
3: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka, kaya na ako'y ipasulay o gamit nimo.
2: Ah, imo na bukong binuangan ha?
3: Dili uy, kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
2: Mauba? Unsa man na?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Gabon Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
2: Dagana ding ingredients ani no?
3: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulay dayon.
2: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
3: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
2: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako ha?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki.
2: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.

0: 98.5 Radio Dan.
1: Dragon Fruit Plus 650 mg.
2: Naro adasa ang edad 84. Ang akong ginagamit Dragon Fruit capsule kaluwas Ginoo maayo ako okay. Paminaw sa akong pamati akong paminaw sa pamati sa akong lawas gan-gan okay. Dula jud kayo ang akong ikawag ninyo mga pareho na akong senior citizens no? Ang akong gigamit Dragon Fruit
1: Kamusa pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Madugay ka na balang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Mga sakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunaan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos. Antos nga balatian, Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Plus.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inbox, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Morning Love Songs.

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Morning Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng umaga, dito sa Radio Jod 98.5. Morning Love Songs.

0: Talking to your friends about their problems with drugs and alcohol may not be easy, pero kung makikinig ka sa Radio John, it can make all the difference. Maadi ka na lang sa boses ng DJ, maadi ka na lang siguro sa mga pinapatugtog niya, pero wag lang sa masamang bisyo. Hatid sa inyo ng Radio John 98.5.
1: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
2: Gapo taya!
1: Wapo taya!

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inactive, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Enjoy your siesta. Relax. Sit back as we play your beautiful music on Afternoon Love Songs.
2: Afternoon Love Songs.

0: love songs.
1: Afternoon love songs.
0: All here at 98.5
1: Radio John.

0: pagdating sa music.
1: Hey Fonzie.
0: Sinisiguro namin ang kagandahan sa inyong napapakinggan. Kaya naman, pagdating sa pag-play ng songs, kailangan may quality. Yan ang Radio John 98.5. The best quality music downloaded from iTunes Canada. Mas ma-i-enjoy ang pakikinig ng mga paborito mong songs, lalo na kung maganda ang quality. Radio John 98.5. Best music, best variety.
2: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
3: Gapo taya!
2: Gwapo taya!

0: Guys, alam niyo ba yung pinakaayaw ko sa lahat? Eh yung mahilig makialam. Yung papakialaman ka, yung alam mo nang nakatutok ka na sa paborito mong istasyon, tapos pipihitin pa. O hala, sige, pihitin mo radyo. Tignan lang natin kung may mahanap ka pang iba. O ano, meron ba? Kasi wala nang ibang radyo, kundi radio dyan lang. Nag-iisa lang yan eh. Kaya utang na loob, huwag mo nang pakialaman ang radyo. Please, itutok mo lang yan sa Radio Jan 98.5. Gwapo taya, palukpa!
1: Around the world, we play the hits! 98.5 Radio Jan.

Hello guys! Kayo ay patuloy pa rin na nakikinig sa Radio John. Siyempre, kasama niyo ako. Hindi talaga mawala-wala sa akin ang pakikinig ko ng radyo, kaya lagi akong nakasubaybay sa Radio John sa buong magdamag. Sa mga musikang lagi nilang pinapatugtog, abay ako'y namamangha dahil sa sobrang ganda ng quality. Bukod sa napakalinaw din ng kanilang signal, alam nyo ba na ang lahat ng inyong napapakinggan na songs ay downloaded from iTunes Apple, iTunes Canada. Kaya hindi basta sapat ang napapakinggan nyo, kundi may quality. Ganon si Radio John. Ganon nila tayo, kamahal. Kaya binibigay nila ang best quality para sa atin. Yan ang Radio John 98.5. Gwapo taya, palok pa! We play all your favorites. 98.5 Radio John.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inbox, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Afternoon Love Songs.

Balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Afternoon Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alauna hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radio John 98.5. Afternoon Love Songs.

0: Sa lahat po ng mga masugid na tagapakinig ng Radio John, huwag niyo pong kalimutang i-download ang aming mobile radio app sa Google Play Store. I-search lamang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at install. Ngayon, masaya niyo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Kaya ano pang hinihintay niyo? Mag-download na!
1: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kagkabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5
2: Gapo Taya!
1: Gapo Taya!

0: ito ang tugtugang Pinoy na hindi mo pagsasawaan. Chupa. Tubing tumatap at nagpainda sa bawat bandla. Tugtugin nakapagpangiti at nagpasaya sa bawat Pilipino. Samahan kami sa isa na namang makabuluhang oras ng tugtugan at sayawan. Let's bring back the old school.
1: The old school.
0: Ito ang Pinoy Bubblegum Dance.
1: Bubblegum Dance.
0: Right here on 98.5 Radio Joy.
2: All around the world, we play the hits.
3: 98.5 Radio Joy.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-indak, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Why do we fall in love?
2: Di ko alam pero mahal ko siya.
3: Mabait siya, dun ako na fall.
4: Matagal na pinagsamahan namin. Sa closeness, dun kami na-develop.
1: How do you feel the love?
2: Ayun, masaya ako kapag kasama ko siya.
3: Sweet siya sa akin, sobra.
5: Lagi niya akong kinikis, sabay yakap.
6: Fall and feel the rhythm of love with the music that will bring us back to the times and memories. English Love Songs. Playing the best of romantic love songs from 7 p.m. to 9 p.m. right here on Radio John 98.5.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang kinapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5
1: Gapo Taya!
0: Gapo Taya!

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Evening Love Songs featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng gabi dito sa Radio John 98.5. Evening Love Songs.

0: 98.5 Radio Dan.
1: Maybe I shouldn't have told you that. Radio
2: John. Nararamdaman niyo na ba ang lamig ng simoy ng hangin? Nakikita mo na ba ang iba't ibang kulay ng mga nagagandahang ilaw? Excited ka na ba ulit sa sandamakmak na regalong matatanggap mo? Ang Radio John ay kaisa nyo sa pandaigdigang selebrasyon na hatid ay tuwa't kasiyahan sa sangkatauhan. Naway patuloy pa rin sa atin ang pagpapatawad, pagbibigay at pagmamahal. Mula sa bumubuo ng Radio John, maligayang Pasko po at manigong bagong taon.